0: jamsandini usandini emsakazini, otherwise clean nawe out here. Ngiyaphusha nje nami kubo nje, all the best. Mamelele Mojo.
1: Exactly. Ringa no kati ke la ivory tembisa ampe kepela sezi kumbula ngathi siyajola manje. Ale pola le skawa tayo.

yo waphila ngale ndlela sikhokho engithanda le ndlela ongene ngayo kulihlelo lakho hashtag esikhaleni party bafana bafana siyangena hayi kuyakhombisa ukuthi kusasa ebusuku ngesibe ngelihora lemfica hayi bafana bafana yaphumelela nakanjani hayi stoba silinzile ukuthi ingene kula 60 lokhuluma kunguye beketela ngesempumalanga DJ Dlomo.

0: ngiyo kuthiwa uJesu wafela izibi zethu. Mara ke asikho lapho fethu. Shayi number kiyo. Shapa kiyo, shapa.
1: Ah, ngiyo.

patio sa pa. Yan ben ano mo ba paano mo bogo mo Timotio. Ay, wintelese mo rumo mo ke chai si telem na ke patami. Ay, sa patio sa patio. Rigido men si rofu ti ko le boko. Bogo no paya. Big man for Poski and Bucks in front of Osma R5A. Yebo, yebo, yebo.